ang liuk kufti, ang ayuk akulupot makutnak singkran na maput, umiwait na wagaluki, akning kaluki, asigayak hakaluta, tamakut hun tawa sakpitsiut hun kasungunak sakpitsiut hun, wangkutay kiyok kaito na ayokalagap sigut tao magsutaw yamasin rilangan kanikta.